Pabar wunyo no e fai ma me pei man matango, tai mi guo hota tono e fitu, tau hokotai beki e tau ngā yongongo, mo e tau muimui me go ia e tau ngā yongongo mi mara e tau I e ngā yongongo pa muimui taha go ia. E yongongo koi me e tau I hakere toro to, mo ngā yongongo makehe pe I e mamainahi e kau atu I e fiafini.

Maria, o iki vale le don godo me ta ta ni le ki motor e fia fini. Polai te koni ko no wa fa o si ulai o I wano wa no, pe mo e tau ngā yo ngō ngō mi I tō breanga, te tani re tongo ko tāpe e pia pini, o e pata wang e pe, tō mā wai pia pere e pia pini, pa mārā e pe poki, ki he Kautaha City Tonga Rental Cars, ki a Sunny pia monate, e pa penga mārī e ai tau programa o ngō ngō, e pia pia tōpe, no mui mui e tukoi e o I tau, ki e hakelo tolu tomo ngai ngō ma ke e pe mi ma malahi I e fia fini I a poe tau ngahi o ngongo mi e le tio wawal bonio no I pae ma mi e pe I o manu mata o ngongo

ha e mape ai e pego e mape go ia nena o mai taim da tau pego whaato pre anga isali ia ka kunau fie mohe mawhana pe anau tokoni ki hono whakaua Hamas mi honau feitu u pe ako pau ke nau kei whakatoto loi pe ako pau kunau kei whakatoitoi pe ai kakai Hamas he ria e kakai sibiria ne pe ako pau pe ke toi holoki kotoa moia ki lalo kai oua lewa ko i kaitoi ai ha kautautoi toi Hamas i he Gaza. Me Lebanoni ko hoko atai pe hono po mui e Israelia ngai tānolo po ou a Hezbollah i he whakatake lau pe mo oi whanua pe mo e tuku atu ngai whātukanga ki kautau ko ia Lebanoni oku iai e ngata anga oku nau iai hiri ae nau kolos kulukula mo hunau pare mia tō fuka i lotos i he son kulukula ne lai nei e kautau ko ia ITF o kautau a Israeli ka ne taofi mai me Israeli ke tapu ke nau whana ki e tō fuka ko ia. Ne whakaukaga Lebanoni o mori hona ukonga whanua ki Israeli. Ka hangai ko lea ne teni auna i kai totonu ke nau hu atu ki loto Lebanoni. Ka koe i kai whai e he pureanga Lebanoni hona upatongia ko uhingai aku hu atu ae kautau a Israeli. Ok, peisi pe fua kautau ia a Israeli e ngahi feitu keke e nima i loto Lebanoni, whakatuke lau o Lebanoni, o whakahoko e naunga oe ki hono, wakiri e ngahi tānoro ko i agutoi ai e kautau toi toi Hezbollah. Ko whae meia o Lontoni, ko Sati Khan, ko pau kene whai ea e ngāwe tatau o whakahoko e Mamdani, i Amerika i hona uponua, o ka Folau hifo a Benjamin Netanyahu ki Britania. Ko alueni a he kau meia moslemi ke nau hange ki nau tolu ko e pare mia pe palestene o e whanua ko ia. Ka folau a Benjamin Netanyahu ki UK pe ko Britania he ikai taofi ia e hea taha. Ka ko uhi oku ikai interest pe tokanga Israeli iha koloa a Britania he koi mea kotoa pe oku mau e Britania oku mau pe ia he kau siu i Israeli. Pea nā mō e kau piri o nea businessi o Britania, koe tokolai taha ia e kau siu, pe koe tokolai taha e kau business piri o nea Britania koe kakai siu. Ko tū e kau muslimi kotoa bē, ko iai ha nau mawhai, e ngāi whanua wai si te ke nau kumi ha whonga ke tokoni iai a Iran moi Hamas, pe ke pukia Benjamin Netanyahu. Me he Gaza, ko toi pomui fōke e Siria ngai tākete e ria kakai Siria nei, hano mau hatoko ua oi Hamas, o kuna whingau e aki moi kakai, pe o Gaza ki hano kai haase ngai tokoni ko ia me i tupreanga o fuake atu ki whonua. I he ngai e ria kuna utoi ei, pe kue ngai e ria kuna utoi ei, i loto i kakai Siria nei. Pe me he kautaua Israeli ka pau hei kai whamamahe ka kai ai Hamas pe ako pau ke whamamahe ia e Israeli he whonga a kui kai te nau loto ki ai. Ko au eni ke ngai e ria o i kakai Siviane ko fotu utrouni mea ia Iran i o nau ngahi konga maurunga ke whai ei e nau whana ke ngai peise a Amerika i hakerotoroto. Pe koe kai toi o atu hapatokanga tu oua ia ke kakai aku nofo i eria ko ia. A kono po mui, ke mao whataha pe drouni, moi kau sotia, pe unau ngao ia ki ai drouni. Pe aku kai ke toi ai hato e tu oua hapatokanga atu, kana o atu pe hapatokanga. Amerika ke kakai o Iran ke nau mawahe, me ngai whetu ko ia hutu uai, a ngai nau nau tau ko ia a Iran. Ko tuku mai fōki kautau ea Amerika unau te tuku mai nau ngāhi tāket keke nai whai he ahoni. O kau ki ewe ngāhi whananga misaila Iran gai pehe ki ngāhi nau nau turouni. Ko ngāhi whananga misaila lahi a Iran o whauko ia me he ngāhi lori la lahi. Pe au ko whi unu aki holo pe ki ha whi tuu o kunau whi ma o ke tuu ki ai. Nei kau ae ngāhi lori heni. Nei whakatoi toi he ulu aka au nei kai toi whakahawhi. Ka kua pau peke pomui kai pehe ngāhi waka ko ririu ke ngā eaki e kautaua ai.

Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, aku ke kei whekumi ki ha o nauna langa. Mea mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he aku mau whakahoko whatongia atu be. Yeno whakato, ho mo ngahi nauna langa. Ai aku mau maa toi e uka mea. YMC, Play UT, Hardy Flex, uka mea. Mune mila uri uri, tanga isi ma. Papa isi saisi kehe kehe. Isi iluwa, mwela iluwa. Matapa ki tua moloto. Nau nau ke uila, nau nau ke ngawe whakapalama. Pe koe hapea nauna langa, aku ke fe mau te mau lava o feau ho fe mau o mau fratau o taipe fokeni pe mui vari pe mihe ngahe kautaha ko ni Tulux, Rizin, mo Chief Plus o wa e ngalo e mau ngahe misini pamwai misini seno reita misini heusima misini kini misini kosi teke misini tutu wa kau pe ake futai mi afu ko ni o mau maa tue ni e ea ko ni e kalasi keke pe foki ke taui e kalasi keke I tu u I horisi I te pire I fariki mo ngahe koloa keke keke tori mo fili pe miai pe mihe wu Wilco, Wilco,

Wa wa mo nyana fa mami pe yo man mo ta ngo. Ta ta de ta ngo ta be fe fini. Nga ta no mo nga i shi o fo no ni ta no pe foki. Nga e honi. Ka ku pa be be la be te ni nga fa si. Mo nga i ba. Mo check ma be go nga i me go ta be mo pe Facebook a la li noa po e pe si wa wa mo nyana fa ma wi a li pe mo lala ke pa me te ai me besko ya ti motu lo fa kai tama ki e no atu ma motu lo i he pe pini maro mo ta ma wa e pe pini

pā, ko e, ko hao pe ko o mao ko e hala maringa toni, lere mebe hala maringa toni, mga whā ko e pa mo hala tui, awhi hala tui. O awhi mebe hala tui, ke te lawa miski mau tolu, ko ni mau tu ve hala pe, a loto freklo ko ia, a e very city I he pompungini, eh? Ko ni mau fua whatungia tai pe, I he tau frekoloa, a e very city I he pompungini. Ko malo ai pe, ke ni hiko ni kua utaki mai. Fa ko na ufa tau mo na so bingi he bom bungini a lot of fre clock o ya ai very city I ke hawani eh o ya I kwai e fa fa lo to mafan na tol ko to be ku bo me mai e u ya le dio lo to ngalo fa oi mo tau nga hi kepi hen tol ku na ufa ma o tau kepi ko ni ma o si ma o mari ko toa a me lot of fre clock o ya ai very city na ki I follow foki ai I ka puni whakatai me Mary City gai, whakasi o ha mau location for all. Pea ko e feitu wendi ko whainga maari e, ke whako whatongi ai, ai loto whareklo ko ia Mary City he pompungini. Nga ko ia ai, o e whakafe ia he pompungini, ke ang nau tolu kuta pe mou mea mai, I he tau programma live hanga tonu atu. Pea mo e radio loto no kalo wha. Whakataha pe he Facebooka, ka pe he foki he live hanga tonu atu. I he tau radio loto no kalo wha, nga mo e loto whareklo ko ia, a e very city, eh? Whafofa o bito, whafatongi a kau tahi ne. A wei, toatu e tahi ne he bumbungin, eh? Oe ni mau osi mau maari, kobe ai, koe ni to e singkolo, eh? Oe ni mau, whafatongi a te he bumbungin, loto whareklo ko e very city he bumbungin, cha mai koe whangi wala ike tau whangi new body, whangi bebe, eh? Cha mai wha, kao whafatu, eh? To atu mo fa fa fa mo do mo fe ma fa ngi vala new boni ko ni ko si fa ka to atu ya e lot of free club very city e ka vala bebe mo si mai au we au ata eh ya go e vala e da u